0: ki jab sab salamat kare aminda rakha se ozone patla himay kare
1: duniya ka wadiron de mehnat matta ka ozone ay rahmat tatta ke khyaas kulawa
0: ozone patla netichinam raal ne ke ka dirur me ke ispada